Parasnasi vildan cama taqina lumak ya bajay da debin ko tak toreka ko çandini de le davra ko ki bina yar çiyayi kurdane ko cebele kradji le gun davar laziqiyayi du kesin jiyana xajdastan uyudun kenji yeji ko birindar buna.

Parasnasi vildan cama taqina lumakya bajay da deben ko tak toreka ko chandini da le davra ko ki bina yar chiyaye kurdane ko jebel akradji le gun dawar laziqiyaye do kezin jiana khajdastan uyun kezjiye ji ko brindar buna

Parasnasi vildan cama taqina lumak ya baje de deben ko tak tore ka ko chandini de le davra ko ki bina yar chi ay kurdan e ko je bela kradji le gun davar laziqiya ye do kesin jiana khajdastan uyun kenji ye ji ko brindar